Кандыгал комунеш мажестак, мажестак, вакси макеру залек ларели доминго. Беле берели по агосту комунеш. Темел темел жого кучек чиначок сашки токлипо. Вот ванжу шели кава диос бина куяку анакуан доминго на валитарей. Maya na balik angel kwanjo kay sana kaure singil lis mes balik tigle bal kwanjo kay chik tanas mes bal biyak limul salibe shok bal biyak limul kwan ako yung kay tanachak sana kalengkili sole bal malagli ban le bal banak arang kaje kraklal ni kay kulak le kaskets in saliban le bal Manyal ut kukan akwili solebahan manyal. Manyal li hukong kwa siya na mulam renak li sikalebal sabi si Milak manyal. Nake bokok, nake sikok, ut nge nge spano li kanghel. Kukan akwikwa kunak li kanghel, inasye li kukode abanan te siya na kekomunas te siya na kulak me kanaberi. Teng angkes panakahon rep sa kalis beul li pabal majanak lahat nagatulak nagatoken lokat akwis kebal lokal kawadiyos sa iskawan na karan na kutun lik arun na kasol lik arun na kakwabichak sa litik lebal o lahu kasas kasbali kayo honal re li akla re bi li honal na kwan sa ichole sa ichole incho sa kewid Kung at yes, nashkawale kawayos kung nalik nashke keli usilal, nashke siya keli katulanil, ikakunil, nashke siya kena kanaw ta rusta ng kilku siya kibilkin. Utat,

tanan, dahil makukunta akong pag-al pala kung ikiritan ng karansya kay Chocha. Tiyak. Awan alin siya na usabanan, jaman sa shkawali ka makilal, sa shkawan na tingka na kashkawali ka samayi, pero tingkang, kating kashkot pali ka beli kamul di lakbar, rin aking karut ka siya nasaga sa lebet ka kamli kamul, nakin ka tatokos puts ingkil shkam zingkil lo klasul ta ka.

Yoli Nalibak, Yoli Kautlak, Chan, Roses, Man. Utingkan kapab lao chan majal, utin chan na siya lak Tomas lain, kuingkan na kwiling ka atin Pablo, na kilko kaksa, nagas kesa likas mo. Kung kep lilok lak etalil siya taliman na rampeteng, mokmoke at kupamil, pek, malkumamil kalam u. Kaca pali hung-hung chan chakru na ilok mo dyan. Kota ko chiri siya ni kacay na king kamo ko so kwanta lao. Ani kay sila lao chan ko. Huwag na kay Black Dominicos, madal. Kaya nag-eho ni nake karam, marki na ro ta chi. Karang kuhang kuntus, liho. Naroon nga tsere kikrikine ba ang kyalak ani. Madal, nga isnaw. Wal ko chik nga isnaw li kay sila chi. Kula o. Amyak li ka makilal ko man siya. Naklaong kama na kacay mo ko. Muko kwanta sa kachos pekpal ani ho. Kauna keble ka ma, kisya ani ga shik sa lok lak sul jiti ho. Majal, laong kache di dia, kwan na ran di dia, maka. Majal, siskunil kubamil, anis kuban lechan. Majal, kuni ko si krikini nakte chakra, manasye, nakriyoks, majal, la echan be. Kung kung nagkosik tiris li kela o lipopo na siya lakubanel, lakpakonel, lakpechonel. Eh, utani ang hunaki, kaki, dila. Yoko si skewal, skawa ako ak pechonel. Yoko skewal, skawa ako ak kemonel. Siwa nakskem chat man. Utaring kung kaya lakkemonel na rin sa likatepala in Altaverapas. Nabalik ka na sinin kawasin, di siya naus man di kemo. Takulis ko ang hele, chula, singe sa kasla natin, chula. Ke bonito, chingo mo yan. Yat purabanan, lis kubangkil, lis nalipangkil, lis. Lechan ro na knael, chak sa lis kausep, lis kepa, lis pono, lipot. Akwaye, lis kamari. Akwaye, dingke rin, chanaus takutung. Akwaye, saka lis pono, chanaus ras, ras, kilin, kaka, kankan, manyal. Anaus, ah, unak takoy, nakaksyalo. Nakulat si Juan, maya. Aban par na chal, huwag ka nang kache. Ay sabios, chingo, kwan ke pa rin sa lekatinamit. Aran na pokom, mukho na rin nakakchi, aran na akachi. Sikil sa kal, lekap yaman. Huwag ka na kwa na siya, may kilaw ko, chiya, majal, rilbals na wal kuko. Tenamit como pueblos originarios. Ya van con calle a genak tobe coco manis. Utkwaye ligonal, choka kuelat, poconchak, imanchak, kiechak, barna coacuabi, mayal, cuaneca 46-70-85-36. Naknakanom zili, kangela in, inkak inigel, kaut, panak, ah, chekel cristian, probanan chirishin tox, oslankin. Ani chaklin na kuyanak nin ralin na kuyanak nin ralin chukwa nalana chenak nin rajak nin nachin lengkwa chen maja bayan malaking ka aban kuyin rajak nin nachin kwa chin din rajak lisna lis chukwa lin nachin kwa chin kaut anak aran cho kyokin chak chie kes milin na kechenge bjal kama lilin na kereli Jesus chano nak nastike chak ri Tokretal na kulunaan mo dyan. Abad arando si Otok si Bekog Yala. Arin bes Yola chak si Otiling Kawa. Arin bes El chak rin kajabay. Arin be linki likik el na bek sa lingkong siya kalir. Arin be chak si Tiklay. Otok anak anak kwantihin rali anin na. Saludo Don Victor. Muchas gracias ahí a nuestro amigo Richard. Richard Kinich, Arang Mangkoko Manish. Challenge of Gahit.

Mantel, mantel sagwe, mantel sere. Kumores, nagles, kumkes sa kabinkilo, tinikes tibak sa katinawal, kaya si ane chabil, mantel. Kumores, di ati na, glisere, kik, mantel, tentona, kwan lish peulo, par kwan lish peulo, ito, si kwan na, klaat, lain, lao, toop ekok. Toop ekok, mantel. Uy, karo, takapek, lipuak. Chen mayal kuno kosik ti dis lati ni Dios na katau oni kuin garan chen ke bokech kalek chen jan dana kulin ke kumasut singulak sari kalibal nikan in kosla banak mugo kari ni kuan kosa tenamit mo ko nakakoslata na kachet tayo ko nakaklangking tasik to garan so na reina malak el ko nakaktukurus ko to karin sa stepal region norte nga chen ayak jalan niyak li nak nak makin isik sa di kalibal mokukokan dali lingkaus siris li kakwangkik aban nak lain ginok isik sa kalibal ginok rawingkin nak wongge para nak chaal wongge baklangking wongge baktukuro wongge akalestor niyak arwera kumari.

0: sa leonal la ines kwa squeezing o nakshashoko tulag leonal bar kinaklao at sa amal lakating ang gire lakagwa Jesus re nakanak tashak keoklish kawila lakachol chish num singkil likaro nakataw sa lakatyuam o kanak toshik chikunlish kiap lakakus sa komunil at insantil chukula sa leonal la in kakwa Dios pantyos kakwe
1: Dios pantyos kakwe
0: waiko waike blakwala lakahol nike kulung chishlo koning kilakung nike kulung Si zaman si elahin, si kuch kibil kib, pantyosake na nakaperesia, si katin santis jukwa. Si ba na nakera solo, si ba na nakera harabing kila loklah santila tinakwa. Ut sa lihona lain na guagwa tina, nagagelish kawila lakachol, sa arun at kaperesili kajuk, likineble kalal kakahol, Dikine tishkunil kharuk li kwenke at saka sultam Pantyo siya kwe at kwa Pantyo siya kwe li honan laga sikhi at kakwa Jesus Marito kwa na eble ka kumon sa Israel Iru chichal chira binkil la lok la santi latin Abanan Marese shkawali kyahe Marese shkawali mahelan Kakwa Dios Nga siya iruan chikulung Lakos of this yom sa shpene li kwenke sa lirailan Di kwan kaya sa lispital, di kwan kaya sa lits alam kakwa, maka na weta siya shkunes, sa koko weta siya kisho lakwa. Oge, bati, eble ka kumon, dinike ishpats. Listeng angki, litihog, lits amang, chiri shep, di kwan kaya pchakakpi, sa li ablak tenamit, kakwa Diyos, lagi lokal, sa shpene, ishbanak. Magana chaku, kung ilban kung teng ang panagabano at kagwa Jesus. Teng ay bahilah kamol be chaku, leko apal, leovis, utlipap, utsikunilo, teng awk yatin santit chikwa leharupo, leko kahelak, salak o chocha at kagwa Jesus Christ. Mga kanata siya kahunis, mga kanata siya siya le katin santit chikwa, kunelik ta siya. Wat amang chwelahing chaku kakwa pantyos panagwi leonal nagasi chake chiruli loklah kutan na indomingo sirabingkin la loklah santi latin at kakwa
1: at kanimah kwa Diyos chakwa vitasyak lishis ama chakwa chakula kwala lakakos sulikutanain anay nakat ama chaku sa shkawali kakwa Jesu Cristo o kanta siyak
2: Cheshilang, reshkebal likamayeh, tobichang rikin lilok lahbich likuan sa liperel 66, lokwanim ilat tashak.

0: O kan sa kahal kumonesh, barbi kuangkesh, kuangko sali, kawasa panakuan. Barbi kuangkesh, masis ibak cak wayak, mani na si ibak cak. Domingo, abana na kanaw nakakses kwes sa Lisan Tigles. Kakwise ka na, linike ka na, Chiril Balio Church. Anakwan, bele, bele po, Agosto, jok si Rake, lining es, anak ses ke, bayak, sis ako, abanan. Taktik ak, setik lah, kwilak taktik, mayalak kwan lich all bet. Ak kwan lili. Aban, kialak kwe kawasan tiya, olem kisya kenak. Tau si krulan yung kilmarem siya kwa Santiago. Mar, kung ka to ena, mara chirli siya man ako ye, tau kula karan taktik. Manjala nan, di siya nagkawres si chan manjala. Abanan, kawa Santiago, manjala nan, sakali, kolian siya li chinam. Manjala kan, tatya kay Santiago, tau si kahtyu. Awanan kokan sekalbi kumanes yokor rabingil koncikli kabis linas cete no kosbok rahlal kawa Jesus kumanes kabie kapan aku bato cene kuang cerulan ingkil o to cene sikah pilau
1: 8 horas con 57 minutos.

Weekly Kobonon ko ulax ket vale kash kashlan is kwaon. Mas nakesh komon mukuruta ke. Ukanak sa ich olehil bichokere sa ich olehil na shiksa shkawa kana lucia tosh akto karanzan.